Amoun ka vwe kondolans la pou fami Baptiste aussi pou Empress Bobo. Yo ka di yon moun la twe pase, yon moun yo eme anchay. E pi yo ka sepate pi se moun nan. E sa ka sorti pa Bertie Jones denwe. E ka made pou chebe fort.